Tonight is young.

people, I'm going down to

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: naghahanapos nga panahon sa kalibutan karon. Madumo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagbanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kung mong tao magkatao pag-usap dili gayon siya makakita sa ginhariyan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayot o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala kayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadumugong wala'y magwawali. Sa tumong o tuyong na kami magkaalaga niya kaninyo, dimog na ining tulumanong ang Diyo. Sa reyong isigutan ng mga tagna na naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyo. Sa reformasyon, ang tingo nga muhatag o pasinaan, muhatag o katimawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa reformasyon, ang tingo sa reformasyon. O karon, aniya ang inyong alagad.
1: Galing sun, kumusta? Maing adlaw diya kanimo, maing pagpaminaw, asa ka man karon naka-tune in nga XFM stations. Welcome sa atong programa sa Tigong sa Reformasyon dinhi sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa atong takna niining sayong dapit sa kagabion. Welcome higala sa dulat o sa kauras na tong panag-uban dinhi pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. At the same time sa mga importante natong mga pag-imbitar kaninyo, no, sa atong mga doon natin mga religious activities karon nga bulan sa Disyembre. Buta to nga imbitahon ang atong mga listeners din sa XFM. Dalaygon ang Diyos sa atong pag-panag-uban na usab nga gigahinan ta niya o panahon nga mag-usa ta sa pagpamalandong, mag-usa ta sa pagtuon sa mga pulong pinaagi dinhi sa atong programa. Atong pasalamatan usab ang Ginoo mahigala, ay no nga kamo do na moy mga nadawat ng mga panalangin, do na kamo mga accomplishments nining adlaw, do na mga success nga inyong na sinatian. Atong pasalamatan ang Ginoo ni ana higala og igsuon og usa sa atong pasalamatan labaw sa tanan ang atong hinulaman nga kinabuhi nga padayon atong napahimuslan, no, dili man sa tanang panahon na ang kasadya kamaya siguro kalipay dunay mga panahon sa kasubanan, panahon sa ingon nato dili maayo nga mga kasinatian sa kinabuhi. Apan pasalamatan nato ang Ginoo mintras buhi pa ta mga higala dunay paglaom. Okay, so sa tanan mga nagapaminaw karon, welcome usab ang inyong mga text messages, inyong mga pangutana, suggestions and whatever concerns nga buot ninyo ipadangat dinhi sa atong programa. I-text lang sa atong text line number 0938-405-5747. Ang atong text line, abli ka na mahigala, 0938-405-5747, 0938-405-5747. Mudawat sa imuhang text message, text messages, and then tagahan ato pagtagad ang imuhang pangutana o mga greetings ngadto sa buot nimo nga atong ma-mention diri sa atong programa higala. Okay, sa mga karon lang naka-tune in, ang tingog sa reformasyon nagapakiguban nga kaninyo matag adlaw gikan sa alasays ngadto sa alas 7 kauban usab at tumakauban ng linhi. Sa pagkakaroon, kini ang inyong higala, Brother Ramil Escalera, inyong ikauban. Sa ubang mga adlaw, Brother Bimboy Abu-Abu, Brother Yakin Estiliuri, and also Brother Junard Iconar. Og karon mga higala, sa luna, sa atong pagtuon, usak ka importante, usak ka angay na itong mapaminawan, o angay usab na itong masabtan, mahitungon kini sa mahinugdanon ba ang iglesia? No? Is church necessary? No, doon na magod tayo nadungog o madungog ng mga pagtuon usab base usab sa balaang kasulatan nga dili na iglesia o ang Ginoo wala nagplano mahitungod sa iglesia. No, wala sa plano sa Diyos nga dunay iglesia ngayang tukuron. No, so, atong susihon ang balaang kasulatan, unsa nga itong mga pagpamatuod, nga no, base sa mga pulong sa Ginoo, Diyos balaang kasulatan, nga no nga kita nagtuo nga dunay gyud iglesia nga gitukod ang Diyos. Nabot niya nga kiniiyahang mapreserba, no, hangtod sa pagidangat sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kini nga iglesia mga igala, no, girepresentahan kini sa mga katawhan. Mga katawhan gikan pa sa kapanahonan sa gitawag mga higala o mga unang mga magtutuo sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. So aton ning sumituhon karon sa atong panag-uban, ang atong pagtuon mahitungod sa gikinahanglan ba ang iglesia. Sa laing pagkasulti, doon na ba'y iglesia nga buod sa Diyos nga mag-exist nini nga kalibutan nga may sakop din ha ang iyahang katawhan. So, balikon niyo sa pagtuon niya na sa atong programa din sa inyong soaking station sa XFM nining oras alas 6 ngadto sa alas 7. So, lipat lang mo ato sa unahan, Miguel, pasalamatan usab nato ang atong sponsor, ang CEO sa Yes to Health, same time sa XFM Philippines, ang atong isoon, Dr. Melito Oy, kauban usab, si Ma'am Olivine Oy, ang mga station managers, labi na sa general manager sa XFM, Sir Edwin Garing, and also sa mga technicians na nag-assist sa itong programa. Salamat kayo kaninyo, sir. Salamat kayo kaninyo, Dok. Remilito Oy, Ma'am Olivine Oy, sa padayon nga paghatag og luna sa pulong sa Ginoo dinhi sa inyong soaking station sa XFM. Pinagi sa itong programa sa ang tingog sa reformasyon. Balikon ko ang text line sa gustong mag-text, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Buta ko nga magapambit kaninyo og awit mga igala. Awit nga giuluhan o naguluhan kini. Og why have you chosen me? Atong paminawan, atong pamalandungan ang mao nga awit nga maghatag kanato og mensahe.

Thank you. Thank you.

people, I'm going down.

Nagkalima, ikaw unong tinitirpa, kami iyang gihambukan matunia. Ako nagyuni.

0: iyak asawa ko no hadlok, way reklamo.
1: Ako na ako ni.

0: Ako na good ni.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abot ang rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talahon ang bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, abot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamatik sa akong mata, tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, regyo na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you, basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117. Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahitag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sisda Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
14: Symptoms persist.
7: Sa mga butika.
15: Nangit
0: makita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
14: Two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
15: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
16: XFM.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ah, muna ingon magudan doktor nga. Ah, di ko mag-alsag bugat.

0: Stong! Pagpilay nyo ang gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Ngano man?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you, basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa pangakalalakitan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.

ku suka saulan ni atung ka biunan sa dihan ka macur ami. Mao nga wala gi ujis nga miabot bisan usa ka buk. Pulos ng judges. Unya kailaw naman kayong gabi ug hapita alas 12. Indo ka nga mga judges sa pagpinabot namo ujis. Busa mi ngunto nga lang sir. Hala, sugdan na lang kontis. Ug ako unang kontista nga gitawag. Ingon ako, ana, nakugag ang mga judges sa dibuka. Nang mata sila o nang hamita. Uy, pagtago na ako. Uy, kibartahan mo akong 75. Uy, ako, Usman.

ayon lad ngayon ko ni mo. Walang kumakauyon, yan ang mga lihok mo. Usahay, nakitantag ka, nakipag-date ka sa lain. Isakitan lang ko, kaya kung kumpari imong ikilingking. Unsa pa may buko ni mo, ibalitan sa nakaugaw to. Hulog-hulog pagkukundominyo, nga para apoy animo. Kung mahunay imong kalaki, imo lang di ay kumpari.

bini mo sinirabang kwarta hatay na ako. Kinurapot din daw ni mama o dinadagon kakunkat sa mga tulay o kalsada. Papuko niya ta. Hala, bantay ka. Mabulgar ganyan eh. Ulayas ito sa Amerika. Uso rapang karong nilayasay. Nga doon ay kwarta.

payo, kika pa, taloy, rabakunimo. Karong gipa-eskwela, takali.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Dan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tulay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, Tinoy Bianyos, nagpuyo sa Matanaw. Isipos kainahan, yun na tumalikay

0: maayo ang akong pagkatulog. Dili na hago ang akong lawas. Pumunta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommended dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw na sa nga hinahan. Karoon nga, dapat dili dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigding og smakina? Bako manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay diretso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: sulod sa prisuhan o dinhi. Karoon lawa, kamong tanan.
1: Ano sa balansya, Martin? Ano sa
0: balansya, Martin? Karoon lawa, naalam mo'y mga bagong brief. Naalam mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhanan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinula sa trabaho. Wala man siyang negative niya pek. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Jan Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
2: Only yes.
3: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka. Set the Buzz Herbal Soap.
5: Normaoda, tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Canton Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
2: Canton Plus Herbal Soap.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 user.
9: Ako na si Lalay, Tinoy Bianyos. Nagpuyo sa Matanaw. Isip po sa kainahan, higyo na ito maligayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanang lihok sa panimalay. Pangyay na po dyan ko'y gamay nga bata, ginatiman o ginablasphem. Medyo na ko makamati. Ang sakit sa kulikod, mapamaon, laban sa ulo. Kaya paminaw na ko haggard, kayo ko tinawa tungod kay ulang kayo kong tulog. Sukad niya, nakapaminaw ko sa radyo o kining Premium D3. Ako ang akining ginamaintain sa pag-inom. Tungod kay nakabantay ko nga, maayo ang akong pagkatulog. Hindi na hago ang akong lawas. Pumunta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommenda dyan ako ng Premium D3 sa tanan labaw niya sa nga inahan. Karoon nga napatili dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
8: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Dong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ospital.
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
0: Karon kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang-usab sa pagpugong aron dili taptan o mga virus sa palibot. Taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesta Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abellion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagid ko ni mo makita?
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumbana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
10: Ahay, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
10: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
9: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
12: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
13: Kung inom na ako, tulog ka pa.
12: Kaya panakit man itong ako.
13: Juliet, oh, hindi ko pa. Ano?
12: Mga nang edad na ako, kung ako nakabate ka. Santon Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Dire?
11: Santon Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Laging napapaaray sa sakit na katawan? Mag-Zathon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit na katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Zathon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Zathon Plus Herbal Oil.
11: Zathon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
14: Lamig na akong upan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na. Mayo kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes ko. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
11: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Mga katrupa, exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Katupa, exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, all your doctor. Sa mga buki ka.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
6: Ahay, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Wapa kayo kung buhok.
6: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato ra kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya boni.
8: Unya na ma, kay dulaan panamo na.
7: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
8: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
7: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
9: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng apunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
10: Bawag di kalidad nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawa. So mas maayong ka ug maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero ni?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay! Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save!
13: kung kalidad niya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.
15: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
16: XFM time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.